Kuna tare da sashen Hausa na TRT muryar Turkiye, kuma kuna sauraron mu akan mita 19 a gajeren zango kan kilohertz 15,320. Masu sauraro, muna muku barka da warhaka daga nan birnin Ankara. Za mu gabatar da labarai daga sassa daban-daban na duniya. Bayan kun saurari labaran duniya, za kuma ku saurari ƙayatattun shirye-shiryen da muka tanadar muku.

barkewar cutar Ebola mai tsanani. Kenya bata taba samun rahoton ballar cutar Ebola ba, kuma mutane da yawa sun yi adawa da ra'ayin kawo masu dauke da cutar mai saurin yaduwa zuwa kasar. Mutane da dama sun taru kusa da sansanin sojojin saman, wasu sanye da kayan kariya suna dauke da akwatin gawa da aka rubuta Ebola a kai. An rawaito cewa 'yan sanda sun kama mutane da dama, kuma sun harba hayaki mai sa hawaye don tarwatsa jama'a. Ana sa ran cibiyar za ta kunshi gadaje 50 na killacewa, kuma ma'aikatan Amurka za su kula da ita, kuma ana gab da kammala ta a ƙarshen makon da ya gabata. An dakatar da gina wurin na wucin gadi sakamakon umarni daga babbar kotun Kenya da kuma 'yan siyasa na yankin Laikipia da ke adawa da shi, amma gwamnatin shugaba William Ruto ta alƙawarin ci gaba da aiki tana mai cewa tana bin Washington bashin tallafi na shekaru da dama. Al'ummar Amurka da gwamnati sun kasance abokan hulɗa da mu kan harkokin lafiya tsawon shekaru 25 zuwa 30, inji Ruto a makon da ya gabata. Zai zama abin takaici idan muka ki amincewa da buƙatar Amurka kwaya ɗaya na kafa wani wuri da kuɗinsu, za mu yi kama da marasa tausayi. Ministan lafiya na Kenya ya dage cewa wurin zai kasance na 'yan Kenya da kuma Amurkawa. Washington ta alƙawarin dala miliyan 13.5 ga ƙoƙarin shirye-shiryen Ebola na Kenya. Wannan ya biyo bayan yarjejeniyar lafiya mai cike da cece-kuce tsakanin ƙasashen biyu a bara, inda Kenya ta amince da raba adadi mai yawa na bayanan lafiya da Amurka a madadin tallafin biliyoyin daloli. Hukumar lafiya ta duniya ta ayyana dokar ta ɓaci saboda barkewar cutar a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo, inda aka tabbatar da mutane 515 da suka kamu da cutar, ciki har da mace-mace 91. Duk da fargabar yaduwa zuwa ƙasashe makwabta, Uganda ce kawai ta sanar da cewa mutane sun kamu da cutar. Ya zuwa yanzu ta tabbatar da mutane 19 kusan dukkan 'yan ƙasar Congo da suka ƙetare iyaka. 'Yan bindiga a jihar Zamfara a arewa maso yammacin Najeriya sun tsare gwamman mutanen ƙauye waɗanda suka gayyata zuwa wani zama game da yiwuwar yarjejeniyar zaman lafiya, kamar yadda hukumomi da mazauna suka bayyana a ranar Litinin, lamarin da ke bayyana taɓarɓarewar tsaro a yankin. Rundunar 'yan sandan jihar ta ce an kama mutane 39 a ranar Lahadi a lokacin da suka je wani zama a daji a ƙaramar hukumar Maradun a jihar Zamfara. Wasu mazauna wurin da jami'ai sun ce adadin mutanen zai iya kaiwa 50. Wata sanarwar da rundunar 'yan sandan jihar Zamfara ta fitar ta ce waɗanda lamarin ya shafa suna tattaunawa da 'yan uwan shugaban 'yan bindiga ne domin cimma yarjejeniyar zaman lafiya da rage ƙuntatawa ta hana tafiye-tafiye kan al'ummar yankin a lokacin da lamarin ya afku. Zamfara ɗaya daga cikin wuraren da matsalar tsaro ta fi kamari, inda ƙungiyoyin 'yan bindiga suke garkuwa da mutane da yawa da kashe-kashe da kai samamai ƙauyuka. Tashin hankali ya hana noma, ya kuma raba dubban mutane da gidajensu. Dakarun tsaro sun tura jami'ai da kayakin tattara bayanai domin gano inda mutanen suke, a cewar sanarwar rundunar 'yan sandan. An ba da rahoton cewa an sako wasu mutane domin su isar da sakon adadin kuɗin fansa da masu garkuwa da mutanen ke bukata daga ƙauyen. Wani mazaunin ƙauyen ya ce 'yan bindigar suna bukatar naira miliyan 125, wato dala 91,880, domin sakin waɗanda aka yi garkuwa da su. Al'ummomin yankin da dama sun koma tattaunawa kai tsaye da 'yan bindiga domin samun damar zuwa gonakinsu, ko kuma sako waɗanda aka kama, wani matakin da hukumomi ke ƙoƙarin hanawa, amma aka gasa hanawa gaba ɗaya. Wakiliyar Majalisar Ɗinkin Duniya ta musamman kan 'yancin addini ta fara wata ziyarar aiki ta makonni biyu a Najeriya, a daidai lokacin da ake cece-kuce a duniya dangane da 'yancin addini da kuma matsalolin tsaro a ƙasar ta Afirka mafi yawan jama'a. Nazila Ghaniya, wakiliyar Majalisar Ɗinkin Duniya ta musamman a ranar Litinin, ta isa Najeriya domin gudanar da wata ziyara da za ta kai zuwa Abuja, Kano da kuma Jos a jihar Filato. Ziyarar ta tana zuwa ne bayan shekara guda da aka shafe ana fuskantar takun saka na diflomasiya sakamakon zarge-zargen cewa Kiristoci a Najeriya na fuskantar tsangwama. Batun ya ja hankalin duniya bayan wasu ƙungiyoyin siyasa da na addini a Amurka sun zargi gwamnatin Najeriya da gaza kare al'ummomin Kirista. Daga baya, wasu manyan jami'an Amurka sun maimaita waɗannan zarge-zarge, lamarin da ya haifar da muhawara mai zafi a cikin Najeriya da ma ƙasashen waje. Wannan cece-kuce ya zo ne a daidai lokacin da Amurka ke ƙara faɗaɗa haɗin gwiwar tsaro da Najeriya a matsayin wani ɓangare na ƙoƙarin yaƙi da ƙungiyoyin ta'adanci masu alaƙa da Daesh da sauran ƙungiyoyi masu tsatsauran ra'ayi da ke aiki a yankin Afirka ta Yamma.
Sai dai

masana da masu sa ido masu zaman kansu da dama sun ce yanayin tsaro ta addini a Najeriya ya sha bamban da yadda ake yawan bayyana shi. Kungiyoyin ta'adanci irin su Boko Haram da Daesh sun shafe shekaru suna kai har-hare masu muni musamman arewacin Najeriya. Duk da haka masana sun lura cewa da yawa daga cikin waɗanda har-haren ke kashewa musulmi ne. Kasancewar mafi yawan tashin hankalin na faruwa ne a yankunan da musulmi suka fi rinjaye. Har-haren bayan nan sun nuna hakan har-haren ƙunar bakin wake a Maiduguri. Babban birnin jihar Borno sun afka wata kasuwa mai cinkoso da kuma wani masallaci daga baya, lamarin da ya yi sanadiyar asarar rayukan fararen hula da dama. Hukumomi sun ɗora alhakin har-haren kan Boko Haram. Majalisar Ɗinkin Duniya bata bayyana cikakken abin da ziyarar Ganiya za ta ƙunsa ba, sai dai ta ce za ta tantance ƙalubalen da ake fuskanta a yanzu da kuma waɗanda ke tasowa dangane da 'yancin addini da aƙida a Najeriya.

Rayuwar yau da kullum, rayuwa a tsakanin baraguzai, abinda duniya ke gani idan ta kalli Falasɗinu, kusan iri ɗaya ne koyaushe. Gine-ginen da aka rushe, hayaƙin da ke tashi sama, ƙarar motocin ɗaukar marasa lafiya da labaran mutuwa da ke bayyana a kafafen yaɗa labarai. Amma ainihin rayuwa tana farawa ne a waɗancan lokutan shiru bayan kyamarori sun daina ɗaukar hoto kuma sun tafi. Domin Falasɗinu ba ƙasar baƙin ciki da ƙunci kaɗai ba ce. A can, rayuwa tana samun hanyar ci gaba duk da irin nauyin da take ɗauke da shi. Mutane ba wai kawai suna ƙoƙarin numfashi da rayuwa ba ne, suna gwagwarmaya ne domin su rayu cikin mutunci irin na ɗan Adam. Wataƙila saboda suna fuskantar mafi tsananin gaskiyar rayuwa fiye da kowa. Shi ya sa suke rungumar rayuwa fiye da kowa. Da hasken farko na safiya, layin siyan burodi a gaban wani gidan burodi a Gaza ya riga ya yi tsawo. Mutane suna tattauna al’amuran ƙasarsu, yayin da ƙamshin burodi daga gidan biredin ke bazuwa har zuwa titi. A daidai wannan lokaci kuma, a wani ƙaramin shago a Kudus, ana niƙa ‘ya’yan gahwa. A Nablus kuwa, ƙamshin gahwa da ke tashi yana sa mutum ya ji ya fi dukkan labaran yaƙi da ke talabijin zama na gaske. Akwai kuma mutanen da ke fitowa kan hanya domin su isa wuraren binciken tsaro a yammacin kogin Jordan. Sun san sosai cewa za su yi dogon jira, amma duk da haka ba sa mantawa da shafa gashin ‘ya’yansu kafin su fita daga gida, ko kuma su ce ka kula da kanka yayin da suke rufe ƙofa, domin rayuwa tana ci gaba da nuna juriyarta ne a cikin irin waɗannan ƙananan bayanai. Wani lokaci wutar lantarki tana yankewa kuma ba ta dawowa na tsawon sa’o’i, amma a cikin wannan duhun dare za ka iya ganin wani matashi yana karatu a wani kusurwar gida. Yana ƙoƙarin karanta takardunsa da bayanansa da hasken kendir ko kuma hasken wayarsa. Wasu kuma suna ƙoƙarin isar da muryarsu ga duniya ta hanyar kafafen sada zumunta da wayar da ke hannunsu. A wannan lokacin ne za ka fahimci cewa wasu hasken ba sa mutuwa ko da lantarki ta yanke. Sai kuma ba zato ba tsammani a jimiryoyin yara masu cike da farin ciki daga wani titi.

Yaran da suka yi amfani da duwatsu biyu a matsayin raga suna ta bin wani kwallo da ya fashe a cikin kura da ƙasa ko a ƙarƙashin mafi nauyin kanin labaran duniya. Yara na iya ƙirƙirar ƙaramin filin wasa wa kansu. Babban sirrin Falasɗinu ma yana nan ne. Mutane suna riƙe da al'adunsu na yau da kullum sosai domin kada rayuwa ta rasa daidaitaccen tafiyarta gaba ɗaya. Karin kumallo da safe, cin abincin dare tare da iyali, ko kuma shan gilashin shayi mai ƙarfi a baranda suna zama tamkar yanki na ƙarshe na ƙasar da mutum ya mallaka. Da yamma tituna suna sake samun walwala duk da ƙaranci da rashin abubuwa. Ƙamshin abinci da ake dafawa a gidaje yana fitowa ta tagogi zuwa titi. Sau da yawa ana raba waɗannan abinci a manyan tebura tare da makwabta. A Falasɗinu, rabawa ba tsohuwar al'ada ba ce kawai, hanya ce ta rayuwa tare da tsira a kusa da juna. Da yamma kuma za ka ga iyalai suna tafiya zuwa bakin teku a Gaza domin su manta da duniyar da aka killace su a ciki. Koda na 'yan mintuna ne, suna saka ƙafafunsu cikin ruwan sanyi na Bahar Rum. Yayin da yara ke wasa da raƙuman ruwa, manya suna zuba ido ga layin sararin sama na dogon lokaci. Ga wasu mutane, kallon layin sararin sama kaɗai yana nufin shaƙar numfashin ƴanci. Sai kuma daga wani titi a ji ƙara ba zato ba tsammani. Ba don wani labari mai raɗaɗi ba ne a wannan karan. Amma don bikin aure. Ko babu lantarki, ko tituna sun nutse cikin duhu, ko kuma ba a san abin da gobe za ta zo da shi ba. Hakan ba zai hana a yi wannan biki ba, kuma ba zai hana a yi wannan rawa ba, domin mutane suna kare imaninsu ga makoma ne ta hanyar waƙoƙinsu. Fahimtar Falasɗinu ba wai ƙirga ba ma baman da ke faɗowa daga sama kaɗai ba ne. Ainihin fahimtar Falasɗinu ita ce ganin daga zuciya mutumin da bai taɓa daina kare rayuwa ba, ko da yana cikin baraguzai da tarin duwatsu. A idanun duniya, Falasɗinu na iya zama kawai wani kanin labari mai cike da baƙin ciki. Amma a daidai wannan lokacin, a cikin ƙaramin ɗakin girki na wani gida da aka rushe, wani har yanzu yana dafa shayi. Abin da ke sa wata al'umma ta ci gaba da tsayawa da ƙarfi shi ne wannan: rayuwa tana ci gaba da tafiya da nacewa duk da kowace irin ɓarna da rushewa. A kashi na gaba, za mu yi tarayya da labaran waɗanda suka biya mafi tsadar kuɗin neman 'yanci a wannan ƙasa. Sai mun haɗu a mako mai zuwa. Kafin nan, ku huta lafiya.

Barkanku dai, kuna tare da mu a shirin da ke gabatar da ƙirƙire-ƙirƙiren da aka gano bisa kuskure ko sa'a da ke sauƙaƙa rayuwa. A cikin shirinmu na yau, za mu yi magana kan yadda aka gano radioactivity, wato ayyukan da ke fitar da wani nau'in makamashi da ke iya kashewa ko yin illa ga bil'adama. An yi ikirarin cewa Charles Duell, shugaban ofishin bada lamuni na Amurka, ya yi wani sanannen kuskuren kimiyya a kwanakin ƙarshe na ƙarni na 19, yayin da masana kimiyya da ke shirin shiga ƙarni na 20 ke gano sabbin abubuwa a kusan kowace rana. Duell ya ce, babu wani abu da ya rage da za a gano a duniya. An riga an ƙirƙira duk abin da za a iya ƙirƙira, kuma ya rubuta sunansa a tarihin bincike da ƙirƙira ta hanyar da ya zama abin dariya. Domin zuriyar masana kimiyya da suka yi bincike kan sararin samaniya, taurari, rana da kuma duniya na tsawon shekaru aru-aru sun kusa buɗe ƙofar shiga wani sabon zamani. Daga baya, za a rubuta wannan lokacin a cikin tarihin kimiyya a matsayin Atomic Age, wato zamanin Atomic. Musamman a shekarar 1895, binciken da Wilhelm Conrad Röntgen ya yi kan na'urorin X-ray, wato na'urorin ɗaukar hoton sassan jiki, wanda ya kawo sauyi ba kawai a fannin magani ba, har ma da binciken sararin samaniya, ya zama wani babban abin koyi ga masana kimiyya da ke ƙoƙarin fahimtar tsarin ƙwayoyin halitta. Ɗaya daga cikin waɗannan sunayen shine masanin ilimin lissafi ɗan Faransa, Henri Becquerel.

Ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kenan daga nan sashen Hausa na TRT muryar Turki. A madadin dukkan abokan aiki da waɗanda ke sarrafa na'ura muke cewa ku huta lafiya.